0: Narimo modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa da mugwanja nginyagia da kenda sia muthenya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twavuta gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi.